Yano no. Enam damrama. Eni ododria. Ayedi aka amuzubite zwinti. Obebi ose oni atinka. Beme bia ose oni akonoma ne yire. Onye kebia. Sa atinka. Anase akonono. Ebeni. Enam se edi pepre. Eni wintia. Edi afrenti. Abre insano ne pampana nwase. Ma ukebia enyi wenum. It is a ukojo bo biase. Na upe se onisu ebo nisu kakra. Kamuzubite zwai. Ebo enisu. Banyi wenum. Amuzubite tuwa tubako. Atupa bibiri. Amuzubite. Obi ya o temi ya osi doctor. Adiye chis mekuliko duyasua. Biye mutim. Anase constipation ewa meso. Unye amuzubite kya. Uye besta ne kama kama kama kama kama. Obite yu buwa kwa huma. Na suye 7 in favorite food. Nani ukondo. Ninu matro. Otimi nidi. Unye amuzubite kya. Ako chuchuya pita atinaba. Medrena unti minino ubedi akabone kama amuzu bites eya nsa ehwe mu ye pa pa pa pa pa pa pa pa pa ena musa inua na ye dia frema ho dinti unomu a tipa biye ni akire se metwa amuzu bites re che banya hangover bibia se ni ho se manom amuzu bites ma ade achi hunam ye me ya da bi inua na ye dia hyen sane inua emma nipa ho dine ma in search how seti paye uhubi in saburachi how se mi mwai ha menye hangover no mi uhubi weya in sa miya mika kudroso a minuwe kudroso a minuwa hao biye ni echidi diye otie miya unu bitesi biye mwa ono dana onse ne kwa muzu bitesi na yedi beba o bebi otie miya owo menstrual pains obu nisa obrepa ano onom a muzu bitesi amuzu bites mesebo sumesuwa boka fitire kama kama kama kama kama insaya